Lumira ba tubko? Ano sila matubko? Ano sila matubko? Ay, ita fitcha no?